0: Niki, kwa kompon bien sa nan ti kon la?
1: Yo, Niki.
0: Pala ven.
1: Mwen chwa konen bagay wè explike m nan, se istwa mwa pou akonte la men.
0: You playing man.
1: Trust me, bro.
0: Mwen ap gade m la.
1: Lidem nan?
0: Pa vige mwen chwa, pa vige men.
1: Oh my God.
0: Yo pou anou.
1: Anyway.